Yana kashwani tura. Somoy da o sni ba ji wa ha ria somoyo na simang. Kema ka bo somoy da o do kolachi ba ji wa ha ria somoyo na simang ha jong composite program ko kna suna man gen.

Narsimang Sukhwinder Singh ar sapna awash chini ringgapa dilse film ni gitko bakna sona manaha daun simang na bun khame Priti Uttam Singh aro Ravindra Sathe ni ringgapa yuk purush film ni gitko gamadang skainga gitara unga bandan kula panchi ura.

na simang bon kame yuk purish film ni git ko khna sona ma na ha dik dik sani ja ma no chet pa ji ohon simang delhi station oni hota ts kha ba hindi ko borang baksa english ko borang ko chet chi bunga ba ji o aro jol jol shilong station oni hota ts kha ba salgru salara ma dok ni english ko borang ko ba chet khola chi ba ji o khna sona man gen yan akashwani tura

Yan Akashwani Turak na tumsoing apa sa kanti konpul sa Thaya Station na ram caksoa. Na simang Delhi Station ni kawatat skagpa Hindi koborang baksa English koborang ko. Aro Shillong Station ni kawatat skagpa salgo sa ram adok ni English koborang ko ba jol jol kena so na man ha. Sumoy da ochet so priba jiong haria sumoyo na simang pringnam tura program ko kena so na man gen.

0: ku mai kha champing soani basa kona mata ni cholrang ni gamana kana ni ko ba haida awan chung knang na
1: krimirang mandeni be eno jang gitanga aroro ko mari chani rang ko ongat na ma uni gamana chung ya ju ongrang ni gam ma sira ode warang ni mandeo ongat ka pa sabi sira oni nal joke dong na man gin ya krimi jo ong ko dol ko tham na ke shu na man na skang ba dol je ko nan chung pla kan wiya ya dol ko ba ya gadang ko round worm ba no mech ne mga ya ju ongrang kan churi ge ta dak ki be en ro wa kini ba ra tap worm ne mga jian ga pokro ding ding dak ki be en pel ga pa aro jol gam kan gi sep gi sep po bi ri chu dak ki ding dak ka ya jo ungrang ko anchang do bok aro wakrang ni bibuko gise punukna mana katham ga para ya ko on the plugs nen mnga ya jo ungrang dalga pe chona aro yarang de bending usa bima aro bibado sae bchi chi ya round worm aro tapeworm ni bchi rang ki baksong khat pa aro ao thangi dunga ya jo ung gnang pa a ko rum dab ga pa manderang aro mungsong batte bisarang kisang ga ketana brki Jaksugiza kuskranko, ba chaniranko dang tapode, yanakaba chanirang baksa, jong bachirang okling chinapanga. Ya bachirang bibuko pee, jong bisarang bibuko na prete, anchiza durangata kasopona sokanga. Unoni uarang, balwara amaranko maldubae, katokona, sokbae, munokatako mantapla, aro bibuko sa e bima bibato tong e, bachichina bachintaya. Aro hukwamni, nage winaman gen hukwamara. Ni bachide ya ki baksa onkat pani jamano uko wak ba machurang jamano de wak machuni okningo wa jongrang jong bi chapi e okni pakma ona pe anchi jadrango ri chapi be eni ring thang bakrang ona sokangi thokpe dunga ya ndak ba wak ba machu be enko na me minar ki jam mande cha odi mandeni oko ya jong bi serang pe bi buko da rorwe bimadot bipada dong e bchi chi thaya pluk ni jong ni bchi rang de mandeni ki bachibu aro seminar fleet baksa ri chapa fresh water ba agani chio ya bchi rang bi chape e rokom sa gap ba echaluk pana thok ba angkhirang apska ya gap ara echaluk rang on apka pa jong rang je rorwe chio na re bataya aro mandeni be enu nangodi ben bigilko na prete anchi ja dirgata re e portal system ona sokanga unoni warang mandeni o kha ma odung pa bibuk sibutup aro gapan biaprang ba background na dal roroe ba sokangi bitip sa aro bchi chi na aba chintaya round worm aro tap worm ni bisarang aro hook worm ni bisarang ok ni kasopona sokangi arita somairang kasoppo uamang sa a ua somairang o creamy dongpa mande oksani phngani aro okri aniko manan baksa gushwe sa aro bendnga aro mutamrang de gushu baksa anchi re chapa beno allergic daki ba mangthep chag daki daki ba taka jensalo joongrang bibuko saeda laha unon jelroroe allergic reaction rang ko ongatana mana unagreba round warmara deki uska basa ko bade bile duct ko ba chankirate holdia shop ba jaundice ya sani rang ko aro rokomari sani rang ko ongatna mana pluk ni gamanara deki yang skana pluk ara bisarang sibutep kidney aro gapan beni bakrang usai anchirang ongata kidney disease aro thanungu ongode yarangna encephalitis ba epilepsy rang ko ongata yanak ba sani rang ko ra bani gaman mandeni Oko ba beeno jo ong dongo di mande selja aro blongi sae complication rangko ongi matamrang mande rang di yarang na sirongwa. Unikaman ancheng champeng shoni chorangko ma siera na nang chumota champengani chorangara chanaskang jakko sabonchi shushrang na nanga dangdeki ongiparang ba apsanko jarakna nanga jakskirangko kandake ratrong na nanga. Bisarangko jak chaaniko aro jebol jabol kusko duako champengrenanga jakoprangko manderang gananga chiringaniko menerte jakananga aro chachakring chakanirangko rongthal lara antale rakhinananga ya jongrangko siatnagida joongi jatni kri samrangko onamana aroba joongni ongatgapa sabisirangko champengna samrangko onamana andiba ya jongrang dongani wina joongko mukronchinik jadbet anchi shibu aro kiirangko Teska chinganga. Mandirang, bang badan, chiba bosturang, aro, chinirangu chaudi, oko jo ungdungani bibira. And the way yan ongiza bibira in Sharungaya. Unigaman ching, al tukupa cham pingshuni chorangu daki, nal joke dunga, jotun kaun lambata.
0: Yendana dosom pranam to a program ni so my bayanabunaha. Knal pranapsan so my yopsan program of gong taiku zanakunkun, laknan salam.

0: Nasi mang pringnam tura program ko kena sona man aha somoy da uchi supri bonga baji bataha riya somoyo nasi mang dalni program mo second third higher secondary school daluni adura em sangmani porets ka ba phoida ko kena sona man gen
1: Angi bimuko adora em sama mga anga sekretar tayo secondary school daluni o. Angi da o mga nasing kapa po to di janera o. Ya ko segpaan ma Brazilian ji moment o. Janera ayaw na amay rungkapa u janera. Bisuka ang mukhang bimang ganda mandi. O di sabah mamang kuba galchang jagi na di. Nekchang jagi shrak maharak mesuk bibi yaki. Bimang tangtang chireng betbet kruk jangjang. Nekka kepen koba taleng ruk pal jangjang. Mak jawa tununa darang ba naa jekai unga angna mesuk ye nakna. Ngruk jangjang nektuk kaya nak di pelakun. Agal saku darang ba nak geta tongjakun. Rakbiya janira nak diangkuti. Chanchiya tangkun pelakna patta ni. Bibiya janira nak pelakun nekprot kepa. Mekang ganda mekang mesuk katai gepa. Nega kaci negepa geta kosak gelgelku. Agan tukan amandini mekang bimangku. Sakan jian jena amjanang mekangu. Bibi ragi jaan ukna amjanai kata u. Taknang gepa di nak uni rasung makna bati. Taknang gija di kerajai kata jaksi jike. Indi yoba darang ba nak ku matnangja. Pat desa nanaan kaket gepa saki. Nito gija ko nito wakti pendap na di amja. Nito wako ungsi yati gisik sat gapa di ungja. Agal sakirang kusak ko na po na bat telani. Mukhang tangtang ko niye makna kasoka ni. Piin bimang getan ni chanchiya gisku. Ungsiya mayna anga nito patnaska. Chanchiya duk makna sawba guntang ko kuwala. Jatni mukhang bimang silpaja nampaja. Jawani deka niyo kran taknang pakja. Jawa di jani yang tangguh selbatata, acik nak di jani yadi tungcagin basakna. Gundi tunga na'o acik na'o cangjasa cakalna, arat biya nak di antangguh selbatata. Ban janira bikilinga'o jani e taljenga, cakwata isogo mayna uo jani jainga.
0: Nasimang Secretary of High Secondary School Daluni, adora em sangmani porets ka ba phoido ko khna suna man aha dauna simangna lepting sangma aruni dolni gapa isolna rak matelani gitang hoga matang skainga gitang ara wa gatelan delinga an chingni grik amu gapa aro gatel na abul khon bo

Nasimang sole sang manin ng bagit rangko kena so naman na ha daw na simang na juning bird sang manin ng bagit rangko ka matang skanya. Gitrang arong agetel nak nira songko aro sungri e asako.

yana ka shwani tura na simang isol na rin matala ni gitrang kok na so namat niya. Daw na simang na salblin mara karo ni dol ni gitrang kok amatang ska nga. Gitrang arang inga, jiswan janggini rama, jiswan singa aro kristo chi nang remata.

Ya nakashwani tura sumoi da au chigini baji minich kung waha ya sumoi o changsa tai na simang iso na ruk matelani gi trangko kna sogen skang bao balnang sangmani gi trangko na simang naga matang inga gi trangara inga jakku ga angna aro dongka matpo.

Na simang bol nang sang mani isolar metelani gi trangkok na soha na bon kami Weatherfield mara karuni dol ni gi trangko na simang naka matanginga gi trangarong inga mai ronggpa ka sani aro chimak telsa.

bon kami na simang weather feel mara karo ni dol ni sol narok mutila ni gitrang kok na so ha tau duk tik sani ja mano de leoni ning thang thang vivid party program ko na simang kna so naman gani ni jol jol gani ba ji wa haun sal ni english kobor gani ba ji minit chi bo aw sal ni hindi kobor gani ba ji minit kola chi vivid party program ga thamba ji hindi kobor ga thamba ji minit bo english kobor aro ga thamba ji minit ko ni ga thamba ji minit ko bo na hindi kobor ko kna so naman gen yan akashwani tura

Yan Akashwani Turan at si Mang De Leoni. Hindi aro English cover kok naso naman ha. Sumoy daw prung ni kemak pa po sumoy daw atam ni gatamba jimi ni chikung ha. Aro ya sumoyon. Ya stationo ni program lang kok at mata ni sumoy ba. Ya non bot na ha. Tao dek tek sani jak mano De Leoni ding tan ding program lang kok na si Mang Rachasa sa points ni mita bento FM channel ni kok naso naman gen. Knatum suing pa sa kantinan. Salam. Yan Akashwani Turan.

Nasimang hilan sangma aru unidol ni ring kapag itrang ko kna so na matnaha aru yagi trang baksa don so man so may bayanon bot naha da o zol zol nasimang ni nam nake biat kapar matilani gitrang ko kna ang skana matyen aru dalat thamos kang kapan nasimang na Jetterson sangma aru unidol ni ring kapag itko ka matenga gitni kata bichong aran nam bejok angyan ma aru yagi ko nam nake biat kapar ang ara rong bakriyo ni malche sangma jelwin marak Slurkchi sangma aru amang ni gapan rapeng rang dao na simang na simang ni namna ke biat kapa Jetterson sangma aru unidol ni gapagit ko gap matenga.

Bun kami na simang lotis marak aru unidol ni kapagit kokna sona matnaha aru yagit baksa. Na simang ni namnake biat kapar matilani gitrang ko ga matna don so gman so may ba yanon bot na ha dik dik sani ja manu na simang mangapan program ko knangs kanaman gen yan agas bani chura.

na si Mang Pyar Jukta na hin film ni git ko kna so na mat na ha da o teri meherban yan film ni git ko kna skana mat gen kitni khata bichora ai jawani mori chunaria arwan khabita krishna murti ni rangpa gitu ma.

Nasimang teri meherban yan film ni git kok na sona mat ha da o sahin sa film ni git kok nas kana mat gen git ne kata bichora anderi ratumi aruwan kisor kumar nirgapa gitu a.

Nasimang sa hinsa film ni git kok naso naman na had au kun bari mang film ni git kok nas kana man gen kitne khata bi chongra jine ke bahane lakol aru wan asa bosle ni gpa gitunga.

na si mang kun bari mang film ni git kok nas wana mat na ha da obon kame kinsen kan haya film ni git kok nas kana man gen git ni kata bi chora Mary Hamsapar aru wan sadana sargam ni ring ga ba gi tu ma.

Nasimang bon kami kinsen kan haya film ni git kok na so na mat na ha aro ya git baksa hindi film ni git rang hoga mat na don so gaman so may bayan non bo na ha dao dik dik sani jak manos ni minit kulat siyong aho na simang dilis tis no ni wadat kapa biwit parati program kok na soan baksa jol jol absans tis no ni ko chat pa jo hindi kobo rang ko aro chat minit bong au English kobo rang ko bak na so na mat gen yan agas pa ni tura.